0: Osita, hauen me faa. Malo elele.
1: Malo elele, ja mo malo mo mo ki me amai ki tau leti o. Te tala pia ki, koi ki yong ongo penia pi maumai pia mihi tonga. E kawai pia ki mo tau kona ku mo maungongo mihi tonga. Koi ki yong ongo ni, ne ai fifine i vava une mate koi lavea he mea whana. Pe koi whakalavea pia i hono huse pāni ti koi kei pia ni i vava o. Pena e maa loa loa ai fifine koi ni. Koi aku ilahilahi e umea koi aku hoko i tonga whakakuma mea whana. Koi kai fukita maa hafta whakaiki, ka whakaiki pene lavea e whina mutua i ke koi a. Ka tako ke maa hingoa mo mea katoa koi a. Ka koi mea pene hoko ne maa loa loa ai whae koi ni. Kai lavea ahano fifine i he ngau ea ke huse pāni tia mea whana. Koi ongongo e taha ne halaia fuka e minister koi a ki he flau e vewa, ke tourism. Misisika, halaia ke hopo koni koe i he ne, na e hopo i fokia, ke bribery, pe koe ha e mea koe hai whare hopo. Pe aku uhalaia, ka kuke ai hopo e koe ni, me hopo ki mua koe, e whakafofonga koe me niwa. Ai a koe minister paanga fokia, ne hopo ia ki mua, pe ma uhalaia, pe a maalolo ia. Koe hopo koni, unau kei tanki whamaulai, hopo koni a misika uhalaia mo ia. Ka kuke whakaongong ke whakamau ke tala ni tutu ni. Aya ko ni halaya ko halaya ko ni ko pe ko bribing ka ku ke heya me bribing ko ki mua ko yanga ko ai ki fa no no ko po ko ni te pe ne ki ka kat ni fa matala fa paanga ke ngai me ko ni foaki u talaya ko me foaki ka pe me tava ke misika ko fa ka more pe ya yanga ko campaign o ku halaia i kau kei tari ki tutu ne whakamau. Pa pehe foki ke mea taha ne pehe ne whakamana mana i ai whai ongo ongo i kerea, a kei mea whana he tangata tonga. Ko whakamana mana i ni he tuka te kerea, a niusi koi a koe, o e taki koi na koe, kau kengi Australia koi ni koe.
0: Come in, come in chairs, he? Kaupaiki.
1: Kaupaiki ne whakai eke foki pea, na hopo foki a e totaha koi ni koi koi ne importi a e aisi, mana whinga mo e kilo e ua, poin nima.
0: Ki lai tā
1: hawa? O, kai ilo kaku mau e whamoni ko ia pea. Tutu ina he whakamau ke ngai pōpula ki he mate. Pea lererewa e amanda atwhai ngou kai ilo buka seriani pe ko Nusila. O whaik eke. Kasi he Facebook amu mea koto ko e whaik eke ko ia. Pea hangarewa he whai ngou ko kere au pe hene nito he whakalea. Pe nene whakalele he newspaper he kere a. Pea huang ito kotako ni ki ofisi. O whai ko whakamana mana ko ia. Ko ki ngongo pi ko taimini ko me tonga ku ka fo ke ngai me ala ko hoko tonga taimini now e tai mai ko e na ka ke fanong ko na fa fa mana mana ka me afana
0: i o mon
1: there was no gun ko taimini ko fa mana mana ko wa we ni ki me afana ono fa fa mana mana i holo pausa ko fanong ki mu ane hoko
0: io he pausa
1: e pausa ko e ni ko wa ke ka fa ngongo. E ko hangi ko ngari more tau ataina ka whai o ngongo. Ka hiri ko ia, te anko i whakarea ko e mea. Ne lere ko tope unis pepa ma nisi ko i tonga ai o ngongo ia. Ka hea upe toko taha ko nio taketi ia e toko taha whai o ngongo ko ni e kerea. Ko e mea ko e kamisika, hangi ko paku pehe uke ia me ka u mui mui me ka uho poe. E mea ko e wharearea.
0: Iu.
1: Oku tau si, oku lahi au pito mea pehe tai mini. Ko tope ko ke ho poe. Ka kohi, ko mea fōki utonu ki toka ngai e kau whiri whare area pehe. Ke bribery o ku mahina o pito, ko whaki ofa pehe lo tonga taimi mai ko ia, unau pēna tō ke hanga whakatau. Pai fōki te toka tā ko ia, Ka kia, ne whai fōki tau whiri, ne whai ni nāi nā o lato whiri.
0: Io, tō pe whai, hawai taham, Mei hoai ua pato ki tāpune.
1: Pa tāpune whiri, he? Yeah. Ai, ko mō tōru koi aku mō na whasere le ria, mō kata ko mea ata whaha mō whiri, he te mō ua ka pake ki mō whiri.
0: Koi,
1: iyo. Kai pake o maiha mō tohi whakapapau na mō he whetu uke, he pako uhinga na kai ki mō whiri ai. Ko pake tala e ki mua, ko pake ave e koi a ka pake o maiha.
0: Pe uwhia e mō ua taimi?
1: Nā, ko mō ua he mea. Ka koi whiri pe whoki e council.
0: Local council.
1: Nau mo ua tolai ni manoa.
0: Back at that way.
1: Oh, long time ago.
0: Probably a bit higher now.
1: But kamata mi ai time ko e kamata ko ki aruki. Fai ko e me.
0: Yeah.
1: I fai ko fury. He toto hai mo wai.
0: Tēnā la tū.
1: Tau ki aha, tau whaifasi ai nā wai maha. Tamasi ai niko tēni, tēne, la tū ai, oua.

0: Fremragende Ben Emo.
1: Fandong on my own. To MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
0: Fremragende Ben Emo. Fandong on my own. Kataki ki. Kai mumu ako ya ya tu tapi aku kong fatonga iko vale aku suatu aku kai kai ko te ne la tu ya ko da fast na tu go si eh kami ata ko ang ta ni nai ko tok fuck fuck me aga pulo kai le be fuck ta kala sulu aki eh pa ko yen ta ma va inga pa mo black and white ahon ko ya eh yen ta ma wa
2: ya pe ko va inga yen ta
0: eh Baku kokoli ki fokia. Ko te meta ai wala ta. Ko te fokoya. Yo mau dai hema. Ko te fokoya to la bute ka to ngai.
2: To ko la ya opito.
0: To la bute ka to ngai.
2: So ke ka na foku fifi. Oku to ko via mau to ko ni ma.
0: Yo mau to ni ma to ko na ka wai ngai. O ke ki le ka ta hai ko e. Ko kasino ku. Oku mari. Apoloni.
2: Iyo,
0: iyo. Nai hau mi I win na e. Oku palo pa inga e wala ta e.
2: Iyo. Iai kau hingoa fo o uia naka seu ia naka lau hake. Teke ko ilau ea uhingoa ko ia. Kau ke ia i pea a Shonu.
0: Iyo, ke pe Shonu e.
2: A Ali Moteu, mo e tamai tangata ko a Akanesi Lolohea.
0: Iyo, ke pe
2: mo e tatu. Kona tau lupeo ko uilo. Toenga ia mo wina.
0: Ko toenga are vaya ne nau heni peki mua na nau pa inga peki mua ai e. Kau mefuge ali ki, aku nak tutong nanti kau kau fainga he. Kau kau fuge melelei, mau eksilin ni kata mako ya, tokon ko ya. Kau ini anu kau kita tutong, kau mepe mola wafai kau tokon ni pekin.
2: Kuming awe
0: mo ane ngawe mo ane nofanga, pada toki tutong iye meko toko ya. Kau ku wang ali ki tutong kau fainga he, kau ya ngai mea, ini fitu ko ni. Aku ki fai ngata au pita fai fau hia mo mwili ki pa mo EFL aku nato toki dere anato ka wainga ake ko yang ko wainga aga pulu tai mini mo fai tu no ku hafuke mo komoko fai aku ne wako ne osim si ki mo moko atu masi ye na wala nga we au pule lulu to pule lulu masi au pule lulu tikai au to au pule lulu na wala nga au mtase mutu Oi yo, we fala bo. Moko si atu hok saket mo mbeo kei mo moko pe, eh?
2: Na mau iwa ka mau tolu ya he aga pulu. Sa koe foi no foi i tu afu. Aho kakato. Ai ene mo moko mo te haviri.
0: Koe haviri ni koe mene na mo moko taha. Paka pata ki fatonga, ta imu haviri mo moko. Ba haviri mai me fetu uken pela mo imea. Fetu koe koe a si no, eh?
2: Snow.
0: Buat anak aku ke snow, kau fokus yang ngah me aku kau kita faham mana aku kita tol tongai aku kiai.
2: Kau sakit snow.
0: Tapi kalau ke snow, nampak tu skateboard snow. Etah aku awal mumer, mumer tamai kau. Saya betul kau kau kau support di fakalata mohon.
2: Iyo, kau kau tahu mama he aku pito he. Ofefeka snow.
0: Ika malu pe snow, kau pe snow malu ya snow ofefeka. Aku snow kau faham kau me ayok malu ya. Tere tō ki tāia mea, i oku whewheka pēka, oku mea ufa iku skate kua sinou, oku molu. Tere tō ki alu ki tā mamā o atu mea koe, oku kwae koe ke whaia i koe ha lahe alu holoa i, oku whewheka rea. Tere siwa pita ilo i koe, a ngingi la mai koe a sinou, yo lunga ilo rea oku whewheka, eh. Kaka kawea mea ifo mōni.
2: Namo snow pai Australia?
0: Iyo, nama namao ki whee koe na...
2: Of mai?
0: I atu i...
2: Tumit?
0: Tumut alu he mountain ko ya close him
2: at the snowy hydro he
0: yeah alu toi pass ya tu ayo hifo fo ko fe ko
2: ana Selwyn like Mount Selwyn
0: ika me ta si te kuma dale ta buka la mate
2: yeah
0: si ka he me ifo moni
2: si ko ku no fo ko England he o ku ikai ke na we fo ta u ko to ko ko no fo yai ikai ke lava wi anga Ke seu koe he snow, he aho Christmasi. Moe nofo fale koe he aho Christmasi. O fai ke he peia ke akita ak nofo i Australia, he koe Christmasi Australia, lahi pe nofo i tua. Iyo, moe lahi koe nofo i tua, he? Koe, koe pongpongi o fusko e luva seo atu, o ku hine hina ata ata pe atu a aku, pa koe nofo fale ata ata pe, o ku ki fai ke he a e Christmasi, he nofo koe i Europe.
0: Hei
2: time Christmasi.
0: Oia, oia. Ko Europa ki au kuu mea. Nau mo mofu na toi taimine.
2: Iyo, iyo. Teo teo na teo ke nau huke sama.
0: Ko tau tolu fukia o ku tau... Ko ngā ke... Ie tai mini. Tai mini fukia no alu toke ke sama na toi tai mini. Iyo, iyo. Ka tau alu toke momoku.
2: Paso, no fukua i Inglani, ko e sama e tokito e la aia he laine tahataha po uri. Ulau e tau tolu e tahataha po uri. Ka tahataha aia... O kei tūpela aia, o kei whaibelu e takai holo aia, o kei māma pe.
0: E tātaha pōuri?
2: Iyo, ka koe winter, he feitu uga na maunofo iai, o kos pōuri ia, o kos kamata ke toe la aia, he laine hawe whā. Whā, hawe nima, o kos pōuri ia. No, no e...
0: Koia, koe mea kana mau, na mau ki ai, koia, koia, Perisha?
2: Perisha Blues.
0: Yeah, koe mea kana mau ki ai. Koe... Toto atu. Kako no mata mama pe. Koe mama fa atu.
2: Mama fa.
0: Na mau hai a teunga.
2: Teunga.
0: Na kumbeak teunga mo me. Kako me na hai a ko skateboard. Ka pona ke te kai hai atu. Ka na kumbeak teunga kakato au ki helmet mo e glasses mo me koto koe a kofu nima. Pa mo teunga koni koe alo ki talau sese mo me koto koe a. Ok mo moko. Kako te tupu kita teunga mo me ako te afu ia kita.
2: Eio.
0: Kau ko e sai au pita sai au pita. Nei tō taha pifu i alu ko ia. Pato ake mautu iau hoko ku tamai tamai ki uha moha pa. Kake? Kau kau ia fui alu ia ku.
2: Mahalo ku osean hafo i tau e fitu. E malau te mawo ave whanau ke snow.
0: Kau ia.
2: Mahalo ko e ko e kei ke mawa mato ke Parish of Blues. Mahalo ma ungata pe mahalo ke ki feitu. Mahalo ku Hawaii tolu me i chime. O ngā tape i ai ke lawa peta mai ki o hifo ki tu aro ki wa inga
0: he
2: snow.
0: Pa ma uo he tau e taha. Ma aro ki Aubrey.
2: Iyo.
0: Pa ma uo ki Mount Buffalo. O kei pe snow hai tawha ki.
2: Iyo.
0: Ko ma uo pe uo ki whakapahe ki fuke ki fume alahi.
2: Iyo.
0: Kai ma tu atu maturu kamata ki melt snow.
2: Oh, iyo. He koe whakalata he se atu koe he me ako ke ai tupoke ngō ke heka ki ai pa toho. Na ke heka ha mea pe he.
0: Ani koe aru ki olunga.
2: Yeah. Oh, no, mea ko ku hange o ku whaatoho ha kuri pe ko ha...
0: Oh, ikai. Nake, mea ke, ke tamaiki.
2: Iki. Iyo, eh.
0: Kana mo mato alu sea mo mea helifi, eh.
2: Iyo, eh.
0: O alu ki olunga.
2: Tau pepe wa e ilar.
0: Tau pepe wa e, eh. Pukai whakauri taha. Ko te alatu koe ke te come off from the thing, the
2: sina. Koe ke tu uia.
0: Koe ke tu uia. Ula ke alu toa, mimi hanghe mea o, eh. O te kia ke toke lua ta, te whaketa, eh. Kaku pau ki te taimi, eh? Ki te taimi o tonu. Pa kai ke ngā tai, ko te fui, hifo koe mei ai, o te sikei ti pe mei ai ki, eh? Ke mea koe te tua, eh? I kai uraki teka atu ia ai, o toki au.
2: Pau ke os ka matalue va e, ia te ke tau e va e, ia ki
0: hei. That was funny. It was good, but it was funny.
2: Good experience, good experience.
0: That was good. I, yeah, ko sa ia o pita ka pai, ave ha tahatonga, alna wo, eh? O ave tamai ki kisi nōu kau ia he mea whakalata mōna.
2: Pea, mea koko o whakatoka ngai, he kau pālangi, e nau tari he tau kotoa, ke whai e fo isai o koe a Audi, he nau vala snow.
0: Iyo,
2: tau kotoa
0: tau
2: pe, koe humai pe vala, ai vala snow, koe he Audi, o kus
0: na mamato kumi i waka, e, haka fufare warehouse ai, lahi ai, unai whatawa e mea. Tenga sinaua mau aluai.
2: Iyo. Ok ma ke kau pe ma ma fa he
0: ma ko ka ve ko ve house before ma ma a he ok ke tu pe ya pe wala si no
2: io sai
0: ok ke tu pe ya ka ko tu ke ta minima ka ke hao ya sai ke tu ka ke ta ku foi fasi tai ni la tu ai pe

0: Malo mo mo ke me ma ta po kala ma ko half ni ai o no. To pe ta mi ta no pe la ba ta po kala ko ni ke fa ma na to pe ke ngai fa e ke mo ma o ha. Sa pa te fa e mo nu ia ke ka fo ke me a la hi au pe ta mi ni. O ta lo to ke ka ba te ta ta no ke me ko fa e. It is a big job e ka fo ke me a la hi. You can forget kakai un kwe ki na u hanga fata o ngai, ngā e lahi ai whae o kwhai.
1: He?
0: Pakai ke ngata ai, kau mōni me koi whamiri, kai kā whae e ia e mwese whamiri. He? O hā lau ki ai, koi?
1: Oku, koi mea koi koi shi au ia ki ai, oku tokanga, oku lahi tokanga e whae ki he little details. He? E ho e tangata e a mo na pa nga ku ma ko fa nga male fa so ping to tonge mo u a mo me ape e ka ko fa e yo ne ilo o ku fa e foi malanga ko a ho ko e ke a vala ke ma o fa e si poti e a ho ko e o fa e parent interviews e a ho ko e fa e a ko fa e a ho ko e o ai u me a ke ma o do you know what I mean
0: ko e ka fo ke me ka he me mari e sorry Nā ka mata hape fuke nā ngāi pē o tuai a ātama. Nā ke kawa iwi he ngāi. Pā toki asiko he tohi matolu. Pā toki si o uangi uki itai lata. Pā ne toki ngāhi ai koe ai fefine koe ke mea. Ke ngāhi koe fefine to e fui hui waka waka koe tangata o ngāhi ake fefine. Pā pehe tokua koe ke koe a ātama koe ne mohe o siu atu koe tu mai koe iwi bada. Tu mai fefine tala wo tu mai mata paru gil bena uru kelo bena uru yuri. Tu mai koya pun de fita foki ya gepe iwi. Pau ye beko iwi.
1: Si.
0: Owa. Pea. Pako tu ke tamini, pako tu hangare ma he tamini o famana tua. Sa paten ai fa e. Wa ka pokia he ngahi me ala lahi au pito e fatongia e whae. Ka pate upe he o ale e motu a o talafu e te tapu ko tamai ko ia take whamiri. Ka ku hako e tamai mo mea ko toka ko e whae ko ia ko ni hanga puke whamiri. Ka pate whare ape ko e whae ko ni hanga whakatataha i kotoa ai whanau ai whamiri. Ka pate whatonga i a chicken. Yeah, pa mo ni fa nga nga ni look at the little chicken. Kan atu ka me ko ke oh ko ki ai ko ha me ai mo tu amo ok fai. He put all that the little one inside his big wing to protect them. Ka ko fe mo tu tanga ta ya.
1: Ha wa. Ora fai kava.
0: Ora yo fai kava, va so so ke towa. Ai towa.
1: The father is the head of the family, but the mother is the neck. And the mother, the neck moves the head wherever she wants.
0: But the head to the thinking.
1: Okay.
0: Oh, go tau fasi hoko. Go have lu lahi, eh? Go asi mai go me aku tu ai fuli ago na koi.
1: Tevelos. Fai ho faramatala ya ko ke Mother's Day, porque foi fasi ko ta ha ke ko tevol.
0: Tonureo ke tau fakau gau. Happy Mother's Day, everyone.